0: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
3: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: Bala nga ba, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
8: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Shoutouts to Gretchen all the way from Porac. Ang kanyang request ay Never Gonna Give You Up. Sabi naman ni 4649. Hello mga ka-vibes. Nakikinig kami ngayon habang nasa biyahe papuntang trabaho. Shower out po sa asawa kong si Oliver David. Ingat po sa pag-drive. Sweet naman yarn. Aquis by Oasis. Yan ang requested music niya. Yes, check it out natin yung ka-vibes. Next message on our SMS line from 0381. Shoutout sa iyo. Good morning, DJ Benjamin. Shoutout naman po sa lahat ng TNVS drivers, John! Happy, happy listening. Pa-request po ako ng Itsumo ng Dyson K9. Yan ang request ni Nino, the Pogging Transporter. Sabi naman ni Catherine Santos from our Facebook page, happy throwback Thursday sa iyo, DJ Benjamin. Pa-play naman po ng Even If by Jamara.

Sabi naman ng ating texters from our SMS line, sabi ni Miss Pines, good morning DJ Benjamin, happy throwback Thursday. Happy throwback Thursday to all! Sa lahat ng throwback tugtugan nyo, padala nyo lang po sa amin yan. And happy payday. Uy, oo nga no, Akinsi. Yung mga ka-vibes natin na nasa government, sumahod na. Yung mga ka-vibes natin, yung mga tropa kong sumasahod ng above maximum dyan, baka naman. Always ni Bon Jovi ang request ni Miss Pines. Got you, Miss Pines. Enjoy your throwback Thursday and thank you very much sa iyong pabati. 6464, sabi niya, good morning DJ Benj. Shout out po sa tropang Limbonis crew. Ang dami nyo ha. Dami ng Limbonis crew ha. Ingat kayo sa pagmamaneho ha. Lalo na daw kay Don Robert Pascual, happy, happy listening. Request po ng tropa, Shackle, salamat DJ Ben, Silent Listener, TNVS, RL, mapangayi, kapangayi mo, ne. Paring RL, baka merong ibang music request maliban sa tropa. Oo, kasan natin at pang-apat na araw na tong request mong tumutugtog eh. Next message from our SMS line. So medyo naparami tayo ngayon. 4682, ang sabi naman niya, good morning idol, insight ko dyan. Lahat naman tayo nagkakamali, minsan anuman ang proposition natin. But we still should always be responsible on whatever we say and do. Siguro ayan lang yung policy at batas magpataw kung anuman ang dapat. No? Pa-request na rin sir ng Cold Summer Nights. Iyan ang sinasabi ni Charles Mitron. Tama naman pare, no? Kung macho ka talaga, sa machong chismisan yung pangalan ng podcast nila eh, marunong ka humingi ng tawad dapat. Yan ang tunay na lalaki. At ginawa naman nila, no? Humingi sila ng tawad. At syempre, pag nagkamali tayo, aminin natin and let's be ready to face the consequence. Pagkakamali natin yun, di ba? Oo, humihirat pa siya ng libreng ticket sa Tigtigan, no? Or 1.5 na lang. Ha? Ako nga, walang ticket eh. Pero punta kayo dyan ka, vibes, nandiyan kami ha. Punta kayong Tigtigan Terrakan Kendalan 2026. Sa ano yan na yan? October 23 and 24. Siyempre, dito yan sa MacArthur Highway dito sa may Balibago. The biggest street party of the year. Mikael, everyone deserves respect and let's remember to be kind to one another. Yes. Minsan may nagtanong sa akin habang ako ay nakainom, ano, sabi niya sa akin, pare, ano ba sa tingin mo ang solusyon sa cruelty ng mundo? No? Paano ba magiging maayos ang mundo at magiging mabuti sa isa't isa? Sabi ko, ang tanging sagot dyan ay pagmamahalan. Diba? Love. Oo, kasi hindi mo sasabihan ng masakit, hindi mo gagawa ng masama ang taong mahal mo. Kaya next time na makat ka sa traffic o may sumingit sa tapat mo, ibigay mo na lang sa ilong at sabihin mong love. Next message from 3016. Happy, happy listening. Sabi naman niya, ay Benjamin, can I request A Girl Like You by Edwin Collins? Yeah, we have a few more messages on our queue. Shoutouts to 9505792 and 6464. To the moon na lang din. Hi, throwback. Tugtugan nga. Oh, sino kumanta ng to the moon mo dyan? To the moon and back. Yan ang pagmamahal ko sa inyo. To the moon and back. It's 10:34 in the morning. Keep those messages coming. We'll be reading them all, but... Oh, basa na tayo siguro ng final batch ng ating message. Sabi ni 9505, shoutout po sa aking kasama na si Melvin Laugue ng Mabalacat, Pampanga. Nakikinig daw sila ngayon sa radio station habang nasa biyahe. JC De La Cruz here. Lagi pong nakikinig sa inyo. Maraming salamat, JC. At saka ingat kayo sa biyahe. Hindi kami magsasama makinig araw-araw habang nasa biyahe kami. Oh, napanood mo na ba itong viral video ng naging podcast ng Machong Chismisan, no? Kung saan di umano ha. Iko-quote unquote ko na lang, tinawag nilang walang kwenta ang panganay na anak ni Chris Aquino.
na si Josh. It sparked a debate and a public ridicule because Josh has autism. So, kinundi na rin sila ng iba't ibang sektor, ano. So, where do we draw the line? Sa tingin mo ba ka, Vibes? Ano ba ang deserve nilang parusa? Okay na ba yung public ridicule at saka ipagkakatanggal nila sa trabaho nila? Or do they deserve more? You know why? Because Chris Aquino hasn't spoken about this yet. There was no formal complaint filed against them. So, we are yet to hear from her. And I just wanna welcome her back to show business. Medyo matagal siyang nawala. Naka-recover, no? Si Madam Chris? Talaga naman. Oo, so happy for her kasi ang layo mula dun sa mga litratong in-upload ni Bimby na binubuhat niya si Chris na napakapayat. Oh. Ngayon, healthy na ulit si Crazy. Sabi ni Lake Vaclay K, justice for Josh Aquino and to all who are in the same situation that Joshua Aquino had. May batas po dyan. Tama si Kuya Boya Bunda. If he was Chris, dapat bigyan ng leksyon ng lahat ng nasa podcast na yan. Oh, kasi recorded to, tapos inedit na eh. So nakita na nila yung mga yon, hindi pa nila tinanggal sa podcast. Ano mo ka vibes, no? Just to give you a broader spectrum or broader view about the issue. Whenever we do podcast, ang gusto na, or at least on my own opinion, pag gumagawa kami ng podcast, dapat gusto namin yung real emotion. So talagang dapat nag-e-enjoy at saka natutuwa ka. And sometimes, meron ka talagang masasabing mali. Pero this time, this is a recorded podcast eh. Dumaan na sa editing team yan eh. Bakit umabot pa sa posting? Diyos ko naman. May batas po tayo dyan, DJ. Dagdag pa ni Kiel. Oh, grabe, wagas na tawanan. Bata pa yung pinagtatawanan nyo. Everyone deserves respect. Hindi, matanda na siya, no? Matanda na si Josh. Oh, may autism lang. Pero hindi siya minor, ha? Actually, mas matanda siya kaysa kay Bimby. Bien Carlos sending us a message via Facebook. Sabi ni Bien, parang nakakairita stream on and off my sira signal kahit check nyo po. Yung stream namin online, saan yan Bien? Check namin ha, ano naglo-load ba? Stream live video ba ang nag-load? Give us more information, Bien. Nag-air ka lang ng irita mo. Oh, thank you very much for letting us know about this. Our technical team is already on it. Ten 38 time all over the Philippines. Balik tugtugan tayo with Ben E. King sa kanyang awiting Banyo Queen. Mali. Stand by me, playing here on your number one Good Vibe station. We are GV 99.1. Your Gay Vibes.

0: Get ready for holiday cheers for Christmas is better this year. This is GV99.1 wishing a better Christmas for everyone.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

Maraming salamat sa mga ka-vibes natin nagpadala ng kanilang mga mensahe. Sa ating Facebook page, meron pa nakakasa. Dexter Diesta sending us a message via Facebook as well. Through the years, ni Kenny Rogers.

0: mga may kakilala at saka may kamag-anak na autistic, oh. Hirap din eh. Oh, pag feeling mo kahit hindi anak mo yung pinag-uusapan, sasaktan ka kasi, ayun nga, ginawan topic yung spectrum. Tapos tinawag pang walang kwenta si si Josh. Actually, hindi naman nila sinabi na walang kwenta yung mga autistic, no? And na meron din kasi ako nababasang mga comments na ganyan. They didn't say that directly, but still, they got public outrage because Josh is autistic. That's why medyo nakatikim sila sa mga netizens talaga. O ikaw ka, Vibes, anong opinion mo dito sa naging podcast ng Machong Chismisan? By the way, as per the pod network, eh hindi na raw nila, hindi na daw under sa kanilang Machong Chismisan at they terminated their contract with them already. Well, yun ang din ang gusto ng mga netizens eh, na mabigyan sila ng sanction by their network. Pag-usapan pa natin yan, more on that later on sa pagbabalik ni DJ Benjamin sa GV99.1. Your Vibes, sa aking programang Brunch Takes, tuloy-tuloy lang padala ng mensahe mga ka-vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m.
2: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon, Enervon Z+.
3: Hello?
4: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
3: Bakit ko naman bubuksan ng gripo?
4: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
3: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
4: Icon sa camera. Lola naman eh.
3: Pinipiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, no? Eto na. Buksan ko na yung radyo.
4: Lola, video!
5: Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
6: This is GV 99.1 para sa Paskong masaya.
7: Balang abak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panalo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading ilumanda. Kasi nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na at makapagbalik lang agad kung obra o pamag-aral.
8: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Your Good Vibes, GV99.1.
11: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
12: Aray, sakit ng katawan ko.
13: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged fiber technology.
17: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848.
18: 045-598-3000 or 598-3030.
19: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
20: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
22: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan.
24: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
25: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibes.
26: Ako po maniwala dyan.
25: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
27: Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
28: There any objection?
27: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
26: Oy, wait ha.
27: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up, up, up!
29: Walang take out!

0: three specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Ichiworms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Clark, Pampanga. Drink responsibly.
2: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, anli rice, at anli soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando, at Miranda Street, Angeles City.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Kabals, maraming salamat sa pagpapadala na inyong mga mensahe. Ha? Appreciated natin yan. Today, we're talking about the issue of Machong Chismisan and Chris Aquino and her kids, Josh and Bimby. Dahil na brought up nga sa nasabing podcast ang pagbabalik ni Chris Aquino sa showbiz. Napag-usapan din nila yung mga anak ni Chris, kung saan tinawag nila si Josh na quote-unquote walang kwenta. At meron din sila nga sinabi about kay Bimby, no? They compared the brothers to each other, kung ano yung pinagkaiba nila, no? So ayun yung naging sentro nung topic nila nung podcast na yun, ka-vibe. So umani ito ng negatibong reaction online dahil si Josh ay autistic, no? At maraming hindi natuwa. So anong opinion mo about this? Sabi ni Aaron Clark, may napanood ako ibang clip ng video ng Machong Chismisan, may halong politika against sa Aquino admin, kaya nadamay si Chris at si Joshua. Yeah, meron ako nakikita ng ganding angulo, no, Aaron Clark. Pero bukod sa Aquino administration, meron din silang mga pasaring sa Duterte administration at saka current administration, Marcos administration, no. Lahat parang Aquino administration, yung Duterte administration at saka Marcos administration, lahat yan eh, parang meron silang negative opinions about that. Ano man kinala, pero naisip mo, no, kung ganun nga yung basehan, Aaron, no, parang napakababa naman, kasi ano naman kinalaman ng magkapatid ito? Una-una si Chris hindi naman siya politician. What are your thoughts and opinions about this, Aaron? Sa palagay mo, ano kaya ang deserve nilang parusa? O okay na yung public ridicule at saka pagkatanggal sa trabaho? Again, I'm not fan of cancel culture. Lahat tayo nagkakamali. No? Lahat tayo nagkakamali. At as I was saying kanina, ang fundamentals kasi ng good podcast yung nag-e-enjoy ka. At minsan, off camera ito pagkasama natin yung mga kaibigan natin. Kung ano yung mga bagay na sinasabi natin na we feel that there's no consequence. But posting it online is another thing. Ibang level na yun, di ba? Dumaan, itong Machong Chismisan kasi dumaan sa ano sa editing process . Recorded, tas in-edit na. Sana na-edit out na yung ganong klaseng remarks, no? Hi nako. Sweet, beautiful one. Siya ng request ni Jenilu. Happy, happy listening. Alam mo ba ito, Jenilu, yung issue ni Chris Aquino at saka ng Machong Chismisan? Nagbigay na rin ng opinion si Boya Bunda about this. So, Onyeng Pascual sending us a message via Facebook. Parusahan para magtanda sila kasi kung mag-apology, gawin nila uli yun. Parte naman ng pagiging macho. Dapat handa ka sa consequence ng pagkakamali mo. Unang-una, doon na yung first step, umamin na sila na nagkamali sila and they ask for public apology. You know? Tama rin naman yung nagawin nila yun. Pero again, parte ng pagiging tunay na lalaki, pagtanggap nung consequence, no? Okay lang na humingi tayo ng kapatawaran, pero again, let's be ready to face the consequence of the wrong things that we did. Hello DJ Nak, kakapakinig ko lang po at topic yung autistic. Masakit sa isang magulang na mapag-usapan na hindi maganda ang mga autistic at sabihan sila ng isiping wala silang silbing. Sa Pinas kasi hindi gaano pinapahalagaan ng ganyan, pero pag na-develop sila na napakagaling po. Oo, tama, meron silang different ability, no? Andito ako ngayon sa Hong Kong. Mga autistic dito, grabe mga talented. Ipinapasok sa swimming lessons, violin, piano, guitar at iba pa. Halos sila ang champion dito, DJ. Sa math, ang gagaling din po nila. Sana sa gobyerno natin sa Pilipinas, pangalagaan sana ang mga batang autistic, no? Again, ha, just to give you Josh is of legal age. Hindi na po siya bata, ha? Just to give you a broader view about the issue. Paki-shoutout po ang pamilya ko sa Kapos Tarlac, Humildi Azaldon family. Happy, happy listening sa inyo. Thank you very much for listening to GV99.1. Joan Usman, Humildi Azaldon, happy, happy listening. Thank you for sending us a message from across the ocean. From Hong Kong pa siya. Maraming maraming salamat. And we really appreciate our OFW. Sana sa Pasko makauwi kayo, ah.
Sa pamilya ni Miss Joanne, Humilde Alzadon family, happy listening sa inyo. Huwag kayong mag-alala kay Joanne dahil okay na okay lang siya sa Hong Kong, ha? And think that she's doing this for greener pasture at mas magandang buhay. Thank you very much for your service, Joanne. Appreciated namin lahat ng mga overseas Filipino workers. Thank you very much for listening to GB99.1. Sabi ni J.N. Briel Sablan, shout out sa mga magulang niya, Roxanne and Marpy J. Sablan, happy listening. At sa buong Sablan family, happy listening po sa inyo. Mabalik tugtugan tayo ka vibes. This next song goes out for millennial kids just like me. If you're feeling old enough, mga trentahin dyan, well, just know that this song came out 20 years ago. Here's Dyson K9 sa kanilang awiting Itsumo. Playing here on your number one good vibes station, GV99.1, your good vibes. Let's get down with K&I&E.

good, anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibes, spice, and everything nice. This is DJ Nice. And DJ yung nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. For, isn't it nice? And isn't it nice now we have one day for, isn't it nice to play the oldies and the goodies, di ba? Today na yan, ka-vibes. Oo, kung araw mo ang throwback Thursday, araw mo yung mga kanta ng 70s, 80s, and 90s. Today na yun. October 15, 2026. And if you're a special someone celebrating her birthday today, because I do know somebody who's celebrating her special day today, padala niya na agad yan. You know the drill. 0967-069-5768. 0908-516-4466. Baka hindi nyo pa na-save yung ating mga phone lines. And we are also on Facebook. It's GB99.1. Feel free to send us a DM there or a message. And do follow us on all our social media handles. Whether that's X, Instagram, TikTok, or YouTube. All you need to do is search GB99.1. Mamaya ako siya babatiin kasi gusto ko lang siguraduhin. Gusto ko lang siguraduhin na she's already tuned in because I know she has a lot of trips and errands today and she requested for a song. That's my birthday gift for her today. At dahil hindi birthday ni DJ Nice, bigla ko naisipan magpizza. Bigla ko naalala magpizza. Dahil hindi ko birthday. Bigla ko lang naalala na magpizza, 'di ba? And since we deserve so much better, kabay, hindi siya pwedeng just any kind of pizza. It has to be a better pizza. And I remember announcing, I'm committing to join the promo. Yung pala, hindi pwede mag-join ng mga advertisers. But then, you know, there's my tito on the raffle. Baka sakali sumerte siya kasi grabe, no? 2 months hindi nakauwi yan sa makabebe. Dahil hanggang ngayon, kahit nakauwi na siya, may tubig pa rin. Hindi na nawala-wala ang tubig baha dyan. Pero talagang na-miss niya na yung kanyang hometown. Naway siya ang swertihin dito sa 6 stamp your way to the cash grand prize of 100,000 pesos and a lot of consolation prizes. But you have to go there. You have to go there. You have to pick up. Pwede mo naman kasi i-advance order, i-pick up mo yan. Pero hindi ako nag-advance order and I really saw how they really baked it from scratch. Yun. They really baked it from scratch. So na naman yung trigger finger ko. Baka itali ni DJ Benjamin yung trigger finger ko. Diba? They really baked it from scratch talaga. So, parang ako medyo napatambay dun. Diba? Yun ang kagandahan dun. Kasi I really saw it with my own eyes na binake siya from scratch. So, ayun. First time ko siya like kinain ko na sobrang straight from the oven. Pag ganun pala like sobrang straight from the oven, grabe siya kalambot. Ayun. So I just wanna share ka-vibes. Like if you wanna join the promo, we can announce the details uli later. Pero better to follow and read the mechanics sa Delish Cheese Dough Pizza na Facebook page. Where we belong. No one's gonna make it that much better. And what's our topic for today? It's a throwback Thursday. We have a lot of light topics naman today. We're gonna play another name game. It's a throwback Thursday, so patandaan tayo uli ka-vibes. Patandaan ang pangalan ng lalaki or tatay, ganun. O simula tayo sa tatay ko, Cecilio, mga kapatid niya Edmundo Chodoro, Daniel yung bunso, dahil bunso siya siguro, merong Daniel Radcliffe na eh. So hindi na ganun katanda, di ba? O ikaw, talunin mo yung Cecilio Chodoro Edmundo, pa ba? Sa tatay pala ako nagsisimula, patandaan ng pangalan ng lalaki o na throwback Thursday. At ipa-play ko yung matanda mong kanta. Pag nagpadala ka ng matanda, ng
matanda na pangalan ng lalaki. Pwera pa dyan? Since tanggap na ni Auntie Claire, no? Yung kanyang nickname ka, Vibes. O eh, sinong paborito mong ante? Nung bata ka pa. Oo, hindi kasi ako makadeside yung pang ante na, well, hindi na ako bata, pero tuwing nagkikita kami, talagang unang intatrada niya sa akin is, tumaba ka. Kaso, bihira na lang kami kikita, pag nakita niya pa ako, tumaba ka. Yun lang talaga yung sasabihin niya. So, nung nagkaroon ng time, sinabi ko na talaga sa kanya parang, uy, kita, laging yun yung sinasabi mo sa akin kada kita natin. Tapos, ayun, parang she got the message na yun. Hindi na naulit. Pero okay lang naman sana ako, kaso sayang kasi dahil every time nakikita kami, yun lang ang linya niya sa akin. So, nagde-decide pa ako doon. Or yung ante, na nung bata kami eh, nandun pa ako sa kwarto, biglang may kamay na magsasara ng ilaw. Yung ante namin. And syempre si ante, pag almusal niya, tuyo, hindi ka pwede magtapat tsaka steak, no? Hello? Yan, hindi pa ako madeside kay ante, no? Pareho nating love na mga ante. Sinong paborito mo ante nung bata ka pa? At syempre, pinaka-hot na topic ang... Siguro it's all over the news right now. Medyo natatabunan yung mga politics. Yung pinaka-topic ni DJ Benjamin kanina, no? Sa brunch takes. Hindi na tayo nakapag... handshake nga. Dahil na-busy tayong kumakain. Pero... ayun, you wanted to, kahit pa paano, comment a bit on that. Napansin ko, no? Siguro... dahil offensive, eh, hindi yata na-share ni DJ Benjamin yung actual na script, no? Na nasabi ng mga komedyanteng podcasters na tinanggal na dun sa podcast network. At di lang yan, ang dami ng, well, I'm hoping kaya nakikisaw-saw ang mga ito kasi may mga political figures na rin. Huwag naman sana for election purposes lang, ha? Hopefully talagang may pinaglalaban talaga, no? And it's still a developing story ito. And siguro ma-share ko kay DJ Benjamin. Well, unfortunately, ang patok talaga sa mga Pinoy right now, it's yung canal humor. Diba? Pansin ko parang, tingnan mo, hindi na masyadong tinatangkilik yung masyado kang Inglesera. No? Ayaw na ng mga tao yan. Yung masyado kang Inglesera, dapat medyo mag... siguro kung i-describe ko in one word na siya rin yung... number one sa ganyan na klaseng humor, si Vice Ganda. Diba? Ang dami niya na rin mga naging controversies sa mga ginawa niyang comedies na hindi nakakatawa na kinall out siya. Pati MTRCB, ilang beses na siya napatawag, diba? Yun kasi yung pumapatak sa atin ngayon eh. No? Pero meron niyang hangganan. Kaya nga minsan ako, hindi ako makapag-share on air. Parang, uy ka-Vibe, sabihan niyo kung may ma-offend ha, or nakaka-offend. O lalo na if it's super impromptu. Kasi yung mga scripted din ngayon, like, no offense ha, alam ko marami may gusto kayo na jokoy or yung mga stand-up comedian sa US, for example. Pero ako kasi, for like me, it's not my thing. Hindi na ako nag-e-enjoy sa mga scripted na comedy. Kasi parang, ewan ko, hindi ako natatawa. Parang dun ako sa mga impromptu talaga natatawa eh. Pero, yun nga, merong mga hangganan yung jokes. And kadalasan yung mga butt of jokes, talagang, tayo ba yung tumatawa doon? Parang talagang kailangan may ino-cry na somebody eh. Kadalasan, di ba? Itong ating canal humor na tinatangkilik dito sa Pilipinas. Pero without any context, medyo napag-usapan yung baon. Ikaw ba, magkano ang baon mo noon? Hindi ko na naman ma-let go ang aking baon na 5 pisong brownie sa tubig. Ano pa ba? Today is some sort of a student day. So what was your favorite subject in school? Recess din ba? At wala ni DJ Nice? So let's talk about those today. And also, ikaw ba ay nakaranas na ng kape nung bata ka pa? Like, bata-bata mo palang pinapainom ka na ng kape. Ako kasi naranasan ko lahat yan dahil... there was a time when my mom was also busy na rin at work.
She needed to take over yung family business before. So, lagi ako nasa bahay with a caretaker na mahilig magkape. So, naranasan ko lahat yan. Yung pandesal, yung kanin, nasasabawan ng kape. Kasi another trending, no, with an H because it's a Thursday issue right now is there's this 3-in-1 coffee that's putting up their own kiosks. Right now, they're just kiosks eh. Pero kasi, ang daming nagbe-business ng coffee shop. And a lot of people say, kasi ang laki nung tubo dyan eh. Parang bibili ka lang ng machine, o tas magkano lang yun. Tas you can already sell your coffee, 180, 200, diba? Eh, meron na itong 3-in-1. They're coming up with this kiosk. Buti kiosk pa lang ah, kasi kung talagang cafe na siya. Eh, baka they'll give these coffee shops a run for their money. No? Kasi minsan, ang habol natin dyan yung ambience talaga eh. Hanging out with friends and just talking the night away. Chatting up and catching up over a cup of coffee na kahit 200 pesos pa yan. So here's Coffee Brown with After Party. And last na itong sasabihin ko, kasi usaping after party, di ba? Siyempre, bago mag-after party at mag-Coffee Brown, eh magpa-party-party muna tayo dahil hindi pwedeng wala tayo sa TTKD 2026. Kaya makisaya with GV99.1 sa Tigtigan, Tarak, and Kendalan 2026 this October 23 and 24. That's already next weekend. Friday and Saturday yan. Tawagin ang barkada. Get ready for the music, the fun, and good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka-inaabangan at pinaka-malaking street parties dito sa Pilipinas every year. So, kita-kits mga ka-vibes sa GV99.1 stage. And as always, syempre, maraming salamat sa JCI Angeles City, Culiat. Here's Coffee Brown with After Party on GV 99.1, your good vibe.

0: It's a turnback Thursday and a throwback Thursday. I mean, it's a turnback Thursday dito sa GV99.1 and a throwback Thursday edition na Isn't It Nice with DJ Nice. Once again, you're tuned into GV99.1, your good vibes. At maraming paraan upang kayo ay makinig sa amin. Siyempre, kung kayo nasa sasakyan, pwede via sa inyong radyo, 99.1. We've got Signal TV, channel 306, 24/7 ang live streaming natin dyan. At mga ka-vibes, wherever you are, you can always tune in and vibe with us. Watch and stream GV99.1 live anytime, anywhere through our official website. Kaya tara na, visit gvradios.com and catch us live wherever life takes you. Your favorite music, your favorite DJs, and your daily dose of good vibes are just a click away. Ang dami nyo na nga namin sa website na yan eh, lalo na kung na-late na kayo sa pag-check nung website. Ayan, mga tinanggal-tanggal na dyan. At kung ikaw ay naka-intermittent fasting, baka nagbe-breakfast ka pa lang ngayon. Pero ano nga bang ulam yon? Yung pwedeng breakfast, lunch, and dinner? Kasi for Thursday thoughts, I was thinking, ang ganda nga ang tanong, no? Nakita ko ito. Anong magandang pambato, no? Pili ka lang ng iisang Filipino dish na magandang pambato internationally. And kung magbabase lang ako sa preferences ng family, lalo na yung mga Gen Z ngayon. Depende, no? Baka ikaw yung anak mo, Gen Z, baka yung anak mo, Alpha pa lang, or baka... Ano kasing tawag? Beta na yung sa AI, no? Napanganak sila in the age of the AI. Beta na ba? Tama. Let me double check ha on the generations. Pero halimbawa, sa akin, Gen Z, parang mas picky kasi sila eh. Diba? Kaya yung mga SAMG nagsulpo-sulputan eh dahil sa mga Gen Z. Tama ba ako? Hindi naman. Marami may gusto. Pero... ibig sabihin, they have a certain... basta parang mahilig sila sa meat. Yun yung pansin ko dun sa akin, ha? And medyo... hindi kami magkakasundo halimbawa sa kare-kare. Meron sa kanila, hindi typing kare-kare. Or bulalo, hindi masyado. Pero lahat kami, as in the entire family, all our family members, nagkakasundo sa adobo. So I have to say adobo. Pero sa aking Gen Z, hindi pwedeng puti. Ganon. Hindi pwedeng suka. Ganyan. Hindi pwedeng dapat lutong toyo. So yun, yung lutong toyo naming adobo. Yun yung ibibida natin. Hindi ko lang sure kung nakikinig, no? I think we're very lucky kahit papano na nandyan si Len Len. Meron nagluluto. Diba? Tapos kapambangan pa. Ayan. Kami maswerte naman na may nagluluto. No? Si Len Len, kapampangan pa. Nakuhang kuha niya talaga yung adobo na toyo. No? Na gusto namin, na feeling namin, eh, pwedeng ibida internationally. Ikaw, mamili ka ng isang Filipino dish na tingin mo, papadok siya sa taste ng mas nakararami at pwede siyang ibida internationally. Kahit breakfast mo, lunch mo, dinner, di ba? Yung adobo, lagyan mo ng bating itlog, sinangag, pwede sa umaga, pwede sa lunch, pwede sa gabi, bago ka uminom ng gamot.
1: 1:20 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
0: So, yan na yung mga pinag-uusapan natin so far on a Turnback Thursday and a Throwback Thursday edition ng Isn't It Nice dito sa GV99.1. Patandaan ang name ng tatay, no? Or ano, lalaki. Any name na parang matagal na, sinaunang pangalan to, ah. O, unahin na natin, ibida na natin yung mismong pangalan niya. Ayan, si Norberto. O, diba? nakaranas na siya ng kape na bigas. Kasi yun yung isa nating topic din, no? Kasi we're seeing this 3-in-1. It just came up with a kiosk or a kiosk. Tapos imagine 30 pesos. Eh, what more if it's like a lounge, tapos ganun, 30 pesos lang. Will this give the coffee shops? Kasi di ba nagsusuputan ng coffee shops? Eh, parang feeling ko, laki ng tubo sa coffee shop eh. No, if it's like 200 a cup? Or maybe 150, 180? So, anong karanasan mo sa kape nung bata ka pa? Baka bata ka pa lang, umiinom ka na ng kape tulad ni DJ Nai. So, yung sa kanya daw, it's like kape na bigas. So, yan ang brown rice ni Norberto. Coffee-flavored na rice na ako lang narinig na siguro magugustuhan ko yan. Kasi mahilig din ako sa champurado eh. No? Say hello to Nanay Pines. Good afternoon, DJ Nice, and happy Throwback Thursday. I've missed you and we missed you too. Parang Throwback Thursday lang nagpaparamdam sa akin si Nanay. Sana naman every day or every 3 days. Kasi midweek na yung schedule natin today, no? Tuesday, Wednesday, and Thursday. So, Kindly Play Changes in Life by Mark Sherman. And sabi ko nga, agad, play ko na yung lumang kanta kung meron kayong padalang lumang pangalan ng lalaki. No, it's just a name game, ha? We're just playing a game. Let me know if I'm offending somebody. Kasi yung issue dun sa anak ni Chris Aquino, bukod sa anak ni Chris Aquino pa yung napili na maging butt ng joke. Would the effect have been the same kung ibang tao yan? Kung ibang hindi kilala na tao yung butt of joke nila? I don't think it'll be that big an issue. Kasi mga politiko ngayon, pati mga politiko nakikisawsaw na, hopefully yun naman talaga yung stand nila. No? Yun naman talaga yung platform or advocacy nila. Pero sobra na siyang laki sa news ngayon na si Chris Aquino na lang yung hindi nagsistatement. Kasi nga naman, meron pala nasa batas yan eh. There's an RA. Inexplain na yan kanina ni na DJ Benjamin at DJ KG Boy. And maybe tomorrow they will touch on that again. I mean, for legal vibes with Attorney Will Rivera and DJ KG Boy. May batas pala yan. And nag-agree ako doon sa sinabi, sa snippet na narinig ko kay DJ KG Boy and DJ Benjamin kanina. Matagal na kasing ginagawa yan. Parang matagal nang patok sa atin yung Canal Humor eh. Kaya na Red Ford White pa, kaya na Babalu, diba? Kadalasan yung may kapansanan na nagiging butt of joke natin before and even up until now, tama nga si DJ KG Boy, hindi na masyado ngayon kasi mas nag-iingat na yung mga tao ngayon. No, mas marami nang sensitive sa mga issues ngayon. Mas marami ka ng mga rules na pwedeng i-violate or mga laws. Eh, yung may cleft palate. So, if you're familiar, merong joke na ganyan. Parang last year, medyo matunog pa yung mga joke na ganyan. No? Yung mga tao na may cleft palate talk. Laging ginagawa ng joke yan. So, ayan, now, we are made aware na meron ng batas against it. So, pwede tayong makulong, pwede tayong ma-fine, 50,000, 100,000. So, we need to be more careful now and more aware. So yan, changes in my life ni Mark Sherman. So kung Mark yung tatay mo, siguro 13 pa lang yung anak mo. Hindi, medyo may edad naman na to si Mark Sherman. Shoutouts to all the GV jocks, especially to you. Thank you and God bless from Nanay Pines. 4493. O si Bernard ng Dawa. Bernard, sigurado ka bang Bernard yan, hindi Bernardo. Hindi, usapin mga matatandang or mga medyo matagal na. Medyo mga matagal ng pangalan ng lalaki. Ganyan. Shoutout sa lahat ng Givinatics, Givinias, especially to Mommy Pines, Shintaro, Pablo, Joff ng Kainta, to Miss Ryan, Miss Amor likewise, to DJ Kakay, we miss DJ Kakay, no? Medyo marami siyang inaasikaso lately. Siyempre, family first. And pa-request ng I'm With You by Avril Lavigne from Bernard of the Wall. So I think we can do medyo early 2K tracks. Try that, isingit yan. Pero if you'd like, since isang araw lang ito, you can request for your favorite songs from the 70s, 80s, and 90s.

At yun na nga ang ating dilemma because it's already 1:45 p.m. and that time check brought to you by BioFlu. Baka kasi may iba kayong narinig. Hindi kayo yung kulang sa kape. Diba? At para ito kay Transporter na Pogi, dahil ang usapan natin, diba, padala niyo yung lumang pangalan ng tatay niyo or lumang pangalan ng kakilala niyong lalaki, agad-agad i-play natin yung kanta mo. At ito na si DJ Nice. Ang DJ yung nice na nice, pero lagi may pabaon na spice at ang oras ngayon, oras na para i-remind kayo na makisaya. Panahon na, anong kanta kasi yun? Panahon na para magsaya, di ba? Baka kasi magulat kayo, kahapon nagulat kami ni DJ Liza, or ako pala yung ginulat ni DJ Liza, next weekend na kasi to, no? GV99.1 sa Tigan Terakan Kaindalan 2026, that's already next weekend, October 23 and 24. So si DJ Liza, nakapag-leave na and all, eh ikaw. Tawagin na ang barkada, get ready for the music, the fun, and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa pinaka-inaabangan and one of the biggest street fests in the country. Diba? Tigtigan Terakan Kaindalan 2026, October 23 and 24. That's next weekend, kita kits sa GV99.1 stage. And thank you so much to JCI Angeles City Kulyat. Kaya try again ka muna, DJ Nice. Dito. Dito muna tayo kay Aaliyah with Try Again on GV99.1, Your Good Vibes.

0: It's all happening right here on GV99.1.
1: Your home for the merriest tunes and the happiest holiday moments.
2: Ho, ho, ho!
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: Gutom ka na ba? Tara! Top Chilog! Ang daming chilog choices with double egg, only rice, only soup. May kabumpangan favorites pa. Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin Boulevard, San Fernando at Miranda Street, Angeles City, Pampanga. Top Chilog, serving good food and good vibes since 2019.

Liquid finally found on GV99.1 Your Good Vibes. Going out to Bernardo. O, diba? Inamin na ni Bernard na siya ay si Bernardo. Ginawa niya lang Bernard. Diba? Para mas modern. It's a more modern take. And before I forget, this is sa mga nice topics natin. No? Ano kaya Filipino dish ang papatok internationally? Pili ka ng isa. Thursday Thoughts. Isa yan sa ating mga Thursday Thoughts. And then, nakwento ko sa bahay, ang pinakamapili lang naman yung mga Gen Z. Wala-wala ng bata. Gen Z, ayun na. So, saan kami nagkakasundo? Pizza. Isa na yung pizza, diba? Gotta keep trying. Kaya ano pang inaantay nyo? Wala man kaming Christmas tree dahil wala nang bata sa bahay. Maaga ang Pamaskong hatid ng Delish Cheese Dough, kaya sumali na sa 6 Stamp Your Way to the Cash Grand Prize. Mag-takeout sa paborito mong branch ng Delish Cheese Dough Pizza of any flavor topped with extra mozzarella. Collect your stamps for a chance to win 100,000 pesos and tons of consolation prizes. Promo runs until October 31. Follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for the full mechanics. And batiin na rin natin yung iba natin local sponsors, no? Dahil tuned in sila ngayon. And since usaping pagkain na rin at ang mga gusto rin ng Gen Z, bukod sa Sam G na nasabi ko, eh, mahilig din sila sa silog. So, naalala ko lang yung anak ko minsan kasama ko dun sa Top Chilog. Yan yung mga tipon-tipo nila. Siyempre, saya-saya ko din kasi ako maski anything na pagkain talaga. At sobrang tuwa ko dahil meron silang dila. Kasi meron nagsabi dito, si Onion ba yun? Asado daw ang ibibida niya sa international stage. Well, hindi ako mahilig sa asado na matomato sauce. Actually, hindi ako fan ng asado, pwera na lang kung dila. And shoutouts din kay Sir Adrian and Sir Bench, no, ng Healthy Meal Gourmet Pampanga. Sa Mabalacat, Bulacan, Tarlac, lagi silang nakatutok sa GV99.1. Iba-background ko na muna yung The Climb ni Miley Cyrus and I'm With You by Avril Lavigne, dahil marami pa tayong Throwback Thursday songs na ipa-play, no? And usually, pina-play naman natin ito on our regular days. At marami pa tayong babasahin na greetings. So, eto na nga, habang nakabiyahe sila, eh, tuned in na si Coach Chell. Bondoc Padilla, happy, happy birthday po, ma'am. Wishing you many more happy, healthy birthdays to come. And to Coach Jojit Padilla. And of course, yung mga kids natin from the Angeles City Taekwondo School na Marquee Mall and Magalang. Sa Saturday and Sunday kasi magko-compete sila uli sa Nueva Ecija. So, good luck sa mga bata. Yes.

shoutouts kay Ross Bartolome. Yan. Ang kanyang naisip. At ang kanyang song request ay si Victor Wood or Diana Ross, If We Hold On. Na-play ko na kay Diana Ross. Land Before Time. Napanood niya na, ka-vibes? Isa sa mga paborito nating cartoons ng bata pa tayo, no? Shoutouts po sa Gene Tuesday Group. 0136, good afternoon, DJ Nice. Hemogenes, yung matandang pangalan. Pero kung gusto mong pasosyalin at gawin mong mala-gency, Hemogenes. Yan. At pa-shoutout to the Magalang Boys, Patrick, Brian, Brook Brook. Lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Magalang Pampanga. Kau nang bahala mag-play ng kahit anong oldies. Yan, yung kay Diana Rosa na nagustuhan mo yun. At napanood mo rin yung Land Before Time. 4493 to all the Jivinatics and the Jivinians, Mommy Pines, Shintaro, Pablo, Joff ng Kainta, Miss Rai, Miss Amor, and of course to Bernardo. Good afternoon, DJ Nice, at pa-shoutout sa lahat ng mga masisipag na TNV's driver, si Priano. At si Nino, na lagi rin tuned in. So ito, 8478, paalala mo sa atin ito on a Tuesday. Matandang lalaking pangalan, Ambrosio Macaspac. 122 years old. Born 1904. At napaka-active nyo today. Pag mga usaping kalansay. Sabi niya kasi 122 years old. Born 1904. Sabi ni DJ Amir, magkaedad ata kami ni Norberto. Natikman ko rin yung kaping bigas. Hay, salamat, hindi ko pa natikman yan. At pa-shoutouts kami ni La Kuya Bong, si Bal, Ma'am Elsie De La Cruz, at Miss Eliza De La Cruz. At lahat ng mga ka-vibes natin from Mabalacat. At pati na rin ang mga LGUs natin na keeping us in the background. Whether you're from San Fernando, Angeles City, anywhere in Pampanga, Central Luzon, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan. Huwag niyong kalimutan, kita-kita tayo. If I'm not mistaken, it's the biggest street party in Central Luzon. Sige, ano, kung makontra natin yan, mag-research tayo. Mag-research tayo, pero alam ka, it's one of, you know, the biggest street parties in the Philippines. But let's see if it is. Pero ito yung pinaka-inaabangan sa Central Luzon, di ba? What do you think? So makisaya sa GV 99.1 stage sa Tigtigan Terakan Kendalan 2026 this October 23 and 24. Mark it on your calendars as early as now. Tingnan nyo si DJ Liza, naka-leave na 23 and 24. Tingnan nyo si DJ Amir. Walang pasok, 23 and 24. Tawagin ang barkada, get ready for the music and the fun and the good vibes. Huwag magpapahuli sa isa sa mga pinaka-inaabangan nga natin this year. And of course for October. That's TTKD 2026 with GV 99.1 next Friday and Saturday na ito along MacArthur Highway, Balibago, Angeles City. And once again, many thanks to JCI Angeles City Kulyat. Follow tayo sa page nila. Makikita niya dyan yung matitinding lineup for this year. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no. Shoutouts to Lake, yung tita ko, kapatid ni nanay ko, kapag nakikita ko, sabi niya, Kiel Pogi, lusog. O diba? At least sa'yo, lusog. Hindi taba. Diba sa akin talaga outright taba, diba? Mag-Kiel? Kaya mo bang inumin yan? O, ito yung trending na balde. Anong costume mo sa, ano? Anong costume mo sa Halloween? Balde na zombie. Mag-zombie tayo, tas balde yung nasa ulo. Nakasuot sa ulo. Parang experiment lang natin yan sa school, Mikael. Pero ang inaabangan natin ay mga konkretong proyekto. At sana mga resibo ng bawat sentimo. Kasi pangalawa na to eh. So parang medyo, di ba?
yan. Oo. Sinisingit mo na naman yan, Makila. I'm trying to keep things light today. Favorite auntie ko, yung kada makita ko, no ka rin ka mag-obra. At di na ka obra. Yung sasabihan ko, gusto at chukwangilis, ayan, asado matuwakan mo ang pong sisig. Ah, ang sinasabi daw niya, atsuko po angeles. Kasi di ba ganyan, pag family reunion, nanong obra mo? Di ba? Pasiklaban kayo ng obra. Ah. Atoy ang old name na naiisip daw niya. At hindi raw siya pala kape. Pa-chocolate lang siya. Mantik pa tayo na pahamak dun sa brand, di ba? To Beth Garcia, good afternoon and happy Throwback Thursday. Enjoying the hits. We've got Joanne Osman Humilde, di ba? We got our ka-vibes from all over Central Luzon and even from Tarlac, no? Like Joanne. And I miss you. Ibida ko na yung tatay ko, si Mauro. Ayan. Muntik nga ako maging Mauricio. Tapos ano, kunyari ikaw si Mau, di ba? Mau yung pangalan mo, Mauricio pala. Parang si Bernard na si Bernardo. Yan. I love you pa. Sa food na throwback, ang sunog na sinaeng, lalagyan kong mainit na tubig na may kape. Yan ang naranasan ko nung bata ako na tikman ng kape. At ang aking song request, Pasko ang Damdamin. Hello to the Alzadon family at lahat ng mga tiga Tarlac, lalo na yung mga tiga Kapas. At dahil worldwide ang GV99.1, sina-shoutouts na rin niya lahat ng mga kaibigan niya sa Hong Kong. At totoo po yan, na worldwide po tayo mga ka-vibes. Wherever you are, you can always tune in and vibe with us. You can watch and stream us live, GV99.1, anytime, anywhere sa gvradios.com. Won't somebody come take me home? Say hello to Sir Joseph Salas of Angeles City. Lumang pangalan ni Onyeng ay Armando. Kape nung bata ako natikman ko na yan. Sugar brown na may gatas pa. Ayan. Procopio Jacinto Serapio, mga lumang pangalan na contribution ni Jel. And for Gail naman, dahil kape ang usapan, i-play naman ng coffee shop. Naka-slow down na tayo eh, pero try natin i-sing it yan later on, kung carry pa. And shoutouts to DJ Eliza, if I'm not mistaken, MWF nyo siya matutunghayan. Isn't anyone trying to 3 to 6 p.m. dito sa GV99.1. And to Edward Osina, thank you for tuning in. Eric Acosta is also here. So kung gusto nyo magpadala ng inyong mga song request, i-type nyo lang yan. Send nyo lang yan sa ating page, GV99.1. And you can also text us 0967-069-5768, 0908-516-4466. Ito na ang ating munting regalo sa ating mga birthday celebrants today, lalo na po kay Coach Chell Bondoc Padilla. Kanilang theme song na mag-asawa's Nexus with I'll Never Go on GV99.1, Your Good Vibes.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out, we out.
1: It is now 3:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, only rice at only soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando at Miranda Street, Angeles City.
11: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.
2: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 4 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hello?
3: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
2: Bakit ko naman bubuksan ang gripo?
3: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
2: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
3: Icon sa camera. Lola naman eh.
2: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, no? Eto na. Buksan ko na yung radyo.
3: Lola, video!
4: Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
5: This is GV99.1 para sa Paskong masaya.
6: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakasama?

Kamusta naman ang inyong araw ng Thursday? Okay lang ba kayo? Or baka meron kayong mga nararamdaman? Inuman nyo po yan ng gamot. Usong-usong ngayon ang sakit. Yung sipon, ubo. Alam, parang nararamdaman ko na may masakit sa aking sa akin lalamunan ngayon. Kanina ko pa nararamdaman umaga, hindi lang ako kumikibo. Iinuman ko agad to. Ang hirap huminga kapag may sipon na tubo ka. Kaya kayo mga kapays, kung kaya nyo pang agapan yan, inuman ng inumin nyo na yan. Basta inuman nyo na agad ng gamot yan. My friends, they won't believe me if they could only see me. Haba ka vibes, kung meron pa kayong mga song request, greetings, or any shoutout po, or any message na gusto nyo ipabasa sa akin ngayong gabi, babasahin ko po yan on the air sa 0908-516-4466. Kaya send nyo na yan mga ka vibes. At alam nyo naman, pag Thursday, ito pagpiplay tayo ng mga 90s, 80s, 70s, 60s favorite songs ninyo. Sa inyo na to. Para sa mga may edarang 25 to 30, 35 to 40. Yes, sa inyo yan.

mga ka-vice, malapit na po ang Tigtigan Terracan Kendalan. Makisaya with GV 99.1 sa Tigtigan Terracan Kendalan 2026 this coming October 23 and 24 na po yan next week. Oh, Friday and Saturday yan mga ka-vice, kita-kits tayo dyan. Walang pasok yan. Special non-working holiday po yan sa Angeles City. Nako, punong-puno na naman tayo dyan. Kaya tawagin nyo na ang inyong mga barkada and get ready for the music, the fun, and the good vibes na ibibigay namin sa inyo. Kaya huwag na magpahuli sa isang pinaka kakaabang-abang na street party. Puntahan nyo na yan. Oh. Ngayon lang tayo magpapahinga. Ngayon lang tayo magsasaya. Bago. bagong magpasko. Pasahin nyo naman yung sarili ninyo. Kita-kits tayo dyan. October 23 and 24 na po yan. At makikita nyo ang GV 99.1 stage. She's a little lady in. Excited na kayo mga

never know what she means to me. Basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magbalik tugtugan. Ito galing kay 9618. Good evening DJ Clark. Pa-request naman po ng Living by Jesse McCartney. Kuya Will po, isang TNVS driver. Thank you. Ayan na. Shoutout sa inyo po sa mga TNVS driver natin dyan na lagi nakikinig sa GV99.1. Maraming salamat po. At another texter from 3345. Good evening po DJ Clark. Pa-request naman ng Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Galing po yan kay Ma'am Milagro Soriano pa ho. At mga ka-vibes, hanggang 9 o'clock pa naman tayo dito. Mahaba-habang oras na naman ang ating pagsasamahan. Mahaba-habang kwentuhan. Mahaba-habang message na naman ang aking babasahin ngayon. At bago tayo magpaalam or balik tugtugan, dahil medyo matamlay tayo ngayon eh. Parang nararamdaman ko sa sarili niyo. Parang nararamdaman ko kayo medyo matamlay-tamlay eh. Hindi i-play natin ito. Ang Ikembot Mo by Baby Dolls. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
13: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
14: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Galar sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga guys, ang topic natin for today, dahil throwback Thursday ngayon, alam nyo na yung mga binabalikan natin yung mga nakaraan. Yan yung mga gusto natin eh. Yan yung dyan kayo nakapag-share talaga eh. Kasi nakaka-relate po tayong lahat. Meron tayong may mga masasaya dati. May mga masasaya din naman ngayon. Pero limited na lang yung mga nafe-feel natin na saya ngayon. Kaya siguro dahil tumatanda tayo, umiikli yung oras natin sa labas. Naging happy birthday, pahabaan pala to. More on trabaho ang ating iniisip. Kaya balikan natin, or ang tanong ko for today, ano yung dating masaya na ngayon, parang posibleng or imposibleng maulit yan ulit. Ulitin ko ang aking tanong ngayong gabi, ano yung dating masaya? Na parang imposibleng maulit-ulit. Sabi niyo po ako yung text or tawagan sa 0908-516-4466. Mga kabays, may mga bagay na talaga sa buhay natin na noong nangyayari pa lang akala natin na ordinaryong araw lang. Kaya hindi natin napapansin na masaya pala noon. Don't show it, show. Mga kabays, diba naalala nyo pa ba yung panahon na pagkatapos ng klase ninyo, diretso kayo sa bahay ng kaibigan nyo para maglaro? Minsan pa video games, minsan yung traditional na laro, yung tagu-taguan. Pero ngayon, mauulit pa ba? Diba napaka-imposible nang maulit yun? Ibalik natin lahat ng mga memories ninyo. Yung dating masaya na. Ano yung dating masaya na ngayon parang imposibleng maulit-ulit. Pwede nyo rin po kami message sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal Digital 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibes Station. At bisitahin nyo na rin po aming official website. Search nyo lang GVRadios.com at i-click nyo ang GV99.1 at mapapakinggan at mapapanood nyo na rin po kami live na live kahit saan ka pa, dahil online yan.

It's not. At babasahin ko muna inyong mga pabate, song request. Ito galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Happy Throwback Thursday and happy payday. Kindly play the song Put Your Hand Head on My Shoulder. thank you. God bless. Galing yan kay Mami Fines. Another texter from 6464. Magandang gabi, DJ Clark. Pa-shoutout sa original Limbonisa crew. Kaya shoutout sa inyo, mga Limbonis crew. Robert Pascual, John Guevara, Noel Capati, Jason Flores, Jay Simon. Drive safe sa atin lahat. Yun, kung kayo ay nagda-drive, mga ka-vibes, mag-iingat po tayo. At kung kayo ay nasa initan, magdala po tayo ng payong, mga panangga sa init, tubig. Kasi mga ka-vibes, meron tayo na nababalitaan mainit daw po ngayon. At nararamdaman na po natin. At dagdag niya pa, pa-request ako ng Moon by Nick Makino. Salamat, DJ Clark, from Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy RL. Mapangayi. Tama ba aking pagkabigkas sa Kapampangan? Galing naman kay Ma'am Catherine Santos. Happy Throwback Thursday sa'yo, DJ Clark. Pakiplay naman ng song na Love Story by Taylor. Thank you, ingat, and God bless. And another message galing naman ito kay Mama Cristolio Fernando. One who isn't even there. I've had the rest of you, now I want the best of you. Hi, DJ Clark, musta na po? Happy Thursday po sa lahat. Pa-play naman po ng Lips of an Angel. Thanks po, pa-shoutout from Santo Cristo Guago. More power sa GB, God bless you, DJ Clark, and God bless you too po. Maraming salamat sa inyo. At para sa mga kaka-tune in pala, my name is DJ Clark. At ang topic natin ngayong gabi, ano yung dating masaya na, pero ngayon parang imposibleng maulit muli. Bago dyan, mag-play muna tayo ng another throwback song. At alam nyo na rin to. At alam ko rin to, syempre. Ako nagpapasugso. At ilalign up ko na yun yung mga song requests. And let's play the song When Love and Hate Collide by Def Leppard. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Mga vibes, ang topic natin ngayong gabi, ano yung dating masaya na ngayon na parang imposible nang maulit muli. Pwede niyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4466. I-follow niyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. To the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me. And bisitahin nyo na rin po aming official website, search nyo lang gvradios.com. At mapapanood nyo na po kami live at mapapakinggan na din po. Basta i-click nyo lang ang GV99.1 kasi talong station po yan. Yung point 1, i-click ninyo. Or browse nyo na lahat para at least makilala nyo rin po kami. You're everything I need. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibes station. Mga ka-vibes, makisaya with GV99.1 sa Tigtigan Terakan Kendalan 2026. Ngayong October 23 and 24 na po yan. Kaya tawagin na ang barkada. Get ready for the music, the fun, and the good vibes. So put your hand in mine and together we'll climb. Kaya wag na kayong magpahuli sa isang masayang street party na taon annual pong ginagawa. Kaya puntahan nyo na yan. Wag nyo nang ipagpaliban pa. Ulitin ko, October 23 and 24 na po yan. At kung gusto nyo pong makita ang lineup ng Tigtigan Terakan Kendalan 2026, bisitahin nyo lang po ang kanilang page. Ayan, nakalabas na po ang lineup dyan. At meron pang mga ilalabas pa. Abangan nyo po yan. At syempre, maraming salamat sa JCI, Angeles City Culiat, sa tiwala sa GV99.1. At ulitin ko ang ating topic ngayong gabi. Ano yung dating masaya pero hindi na mauulit pang muli? Pwede nyo po ako i-text sa 0908-516-4466. Ito galing kay 7746. Hi DJ Clark, Maya Pabengi po. Pa-request ng Alone by Heart. Salamat po, Grace ng Madibaog Porak. And another texter from 7696 or 769 or 7669. Good evening DJ Clark, pakiplay nyo naman po ang How Can I Fall. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga. And ito naman galing kay 3016. Good evening DJ Clark, Can I Request All My Life by Casey and Jojo. Sige po, ilaline up ko na po ang inyong mga song request. Abangan nyo lang.

kay Ma'am Catherine Santos sa ating Facebook page ang sagot niya sa ating tanong for tonight na ano ang dating masaya world. Pero ngayon parang imposible nang maulit muli. Ang sabi niya dito, ang saya, ang masaya noon na imposible nang maulit ngayon ay yung kompleto pa kaming kami na mga bata pa kami. Nasabay-sabay kaming kumakain at buhay pa naman yung tatay ko na siya lagi ang nagluluto pag nasa bahay siya. Thank you DJ Clark. Yun yung mga masasarap na balikan kasi bihira na lang tayo makompleto kapag tumanda na. Lalo-lalo na ako nasa age bracket ka na 50 or sabihin na natin na 30. Ayan, 25 to 30 kasi syempre nagbo-work na yan. Bihira mo na lang din ma-experience na makumpleto kayo. And another texter from 7659. DJ, yung buong araw kaming naglalaro sa labas ng mga pinsan ko. Wala kaming cellphone noon. Pero hindi kami na babagot. Ngayon magkakasama na kami sa isang lugar pero kanya-kanyang phone na naman. Kaya kasi now syempre hindi mo parang anong tawag dito? Nakaano na sa buhay natin na cellphone eh. Andiyan na yan. Kailangan natin yakapin yung technology. Kasi kung di natin na yakapin yan, eh mauhuli tayo. Mauhuli ka. Hindi tayo. That we're together. And I'm staying right here forever. Ito naman galing kay 1473. Good evening po DJ. Kung may isang bagay akong gustong balikan, hindi yung sumung special na araw o malaking celebration. Gusto ko lang balikan yung mga ordinaryong araw noong bata pa ako. Naalala ko noon, kapag hapon na, maririnig mo na ang boses ng mga nanay sa kapitbahay na tinatawag nila yung mga anak nila para umuwi. Kami naman ng mga kapatid ko magrereklamo. Magrereklamo pa kasi ayaw pa naming tumigil sa paglalaro. Pagdating sa bahay, sabay-sabay kami kakain, mag-aaway sa maliliit na bagay, tapos maya-maya magkakasundo rin. Noon gusto ko nang tumanda, akala ko kapag may trabaho na ako at may sarili ng pera, mas magiging masaya ang buhay ko. Pero ngayon may trabaho na ako, may sarili ng mga responsibilidad at unti-unti nang nagbabago ang buhay namin, DJ. Hindi na kami palaging kompleto sa table. May mga kapatid nang may sariling pamilya, may mga kailangang unahin at may mga pagkakataong ilang linggo kaming hindi nagkikita. Minsan kapag umuwi ako at tahimik ang bahay, doon ko nararamdaman kung gaano ko namimiss yung mga... Ano ko namimiss yung mga dating ingay namin. Yung tawanan, asaran at simpleng pagtawag sa akin parang para kumain. Dati gusto ko lang matapos ang araw, ngayon hinahanap ko na yung mga araw na yon. Ang sakit lang isipin DJ na noong nangyari pa ang lahat. Akala ko marami pang susunod. Akala ko marami pa kaming pagkakataon na magsama-sama ng walang iniintinding oras at responsibilidad. Kung alam ko lang na darating yung panahon na mamimiss ko ng ganito yung mga simpleng araw na yon, siguro mas pinahalagahan ko yung bawat minuto or bawat minutes namin. At meron din siyang payo. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung kasama nyo pa ang pamilya ninyo, samahan nyo silang kumain, makipagkwentuhan kayo, kahit wala namang importante pag-uusapan, tawanan ninyo yung mga simpleng bagay habang may pagkakataon pa. Dahil minsan hindi pala natin namimiss ang isang lugar o isang panahon. Namimiss natin kung sino tayo noon, kung sino ang kasama natin at kung gaano kasimple ang maging masaya.
At kung may pagkakataon lang ako ibalik, kahit isang hapon lang, gusto kong marinig ulit yung mga boses nila na tinatawag akong umuwi. Kahit isang beses lang, DJ, gusto kong maranasan ulit yung dating ingay sa bahay namin. Yung lamang po, maraming salamat. Yan yung mga panahon na ordinaryong araw lang pero tatatak sa inyo. Yung mga simpleng bagay lang na paglabas, yung mga simpleng away ninyong magkapatid, yung mga simpleng away ninyong magpipin sa mga kamag-anak ninyo, natawanan nyo na lang ngayon at namimiss nyo yung mga pagkakataon na yun. You're my reality, girl, you're every woman in the world to me. Para sa mga kaka-tune in pa lang, ang topic natin ngayong gabi. Ano yung dating masaya na ngayon parang imposibleng maulit muli? Pwede nyo po akong i-text sa 0908-516-4466. Ito galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Gusto kong maibalik yung buhay, maibalik yung buhay pa yung tatay ko at buo pa yung pamilya namin at kasama ko yung mga kapatid ko at mga pinsan ko. At mga pinsan ko ngayon, may kanya-kanya ng pamilya na rin yung mga kapatid ko. Galing ito kay Ma'am Milagro Soriano pa. At dahil dyan, ako'y magbabalik maya-maya and let's play or wait, mag-isip muna ako ano ipi-play natin ngayong ngayong gabi. Ano ba maganda throwback? At i-line up ko after nito. Yung inyong mga song request. Ah, ito. Ah, ito. May nakita na ako para sa inyo. And let's play the song Shower Me With Your Love by Surface. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes. My-

and you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Mga Vibes, balikan po natin ang topic natin ngayong gabi. Being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I need it. Ano yung dating masaya na ngayon imposible nang mangyari ulit? Ay, pwede niyo po akong i-text sa 0908-516-4466. Like and follow niyo na rin po ang aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At stay nyo na rin po ang aming official website. Research nyo lang gvradios.com at i-click nyo ang GV99.1. At mapapanood nyo na rin po kami live na live at mapapakinggan na rin. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibes Station. At bago tayo magpaalam, it is now 8:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Babasahin ko muna yung mga text messages. All the many changes in my life. Ito galing kay 2149. Good evening po DJ. Miss ko yung panahon na bata pa ako. Walang iniisip na bills, walang pressure sa buhay. At ang problema ko lang, yung kailan ulit maglalaro kasama yung mga kaibigan ko. At ngayon may trabaho na ako at may kaya ko nang bilhin yung mga bagay na dati kong pinapangarap lang. Pero bakit mas masaya pa rin ako noon kahit wala naman akong gaanong pera. O pwede lang maibalik kahit isang araw, gusto kong maranasan ulit yung simpleng buhay na dating gusto kong takasan. Ang sakit pala kapag lumalaki ka na at saka mo lang na-realize na masaya ka pala noon. Hindi mo lang alam dahil akala mo mas masaya pag ang paglaki. Yun lamang po DJ, maraming salamat.

Tama ka vibes. Ang hirap kapag nasa stage na tayo na nagtatrabaho, napapansin natin or nare-realize natin na kahit wala man tayong gaanong pera noon na nakapaglaro, walang problema, walang presyo sa buhay. Kagaya ng texter na sinabi niya, ang hirap ngayon parang pag may ginawa kang mali, ang hirap ng itama, ang hirap ng bumawi. Kaya pag-isipan muna natin kung ano po ang pinapasok natin ngayon, lalo-lalo na kung... nasa tamang edad ka na, pag-isipan nyo muna. Kasi bandang huli, baka ipagsisihan nyo yan kung ano man po ang pinasok ninyo. Pwede na, kung naipasok nyo na, nagawa nyo na, siguro,

Babawiin natin lahat ng yan. These are all the many. Kung may problema ka ngayon, well, gusto natin balikan yung mga masasayang araw at naalala mo, parang ang bigat-bigat ng araw ngayon. Parang ang bigat-bigat ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo lagpasan yan. Yung mga maling desisyon, kaya nyo itama ngayon yan. Kaya natin ibalik yung masayang yung kaya natin ibalik yung masarap na tulog gabi-gabi. Yung walang iniisip ngayon, maibabalik natin yan. Kung ano man po yun, at saka kung i-enjoy nyo lang kung ano man po yung mga hindi ko rin alam. Basta mag-enjoy lang tayo. Lalo-lalo na kung wala ka pang anak, tatatrabaho ka, sarili mo lang ang binubuhay mo. Siguro, enjoyin natin yung buhay. Huwag natin masyadong seryoso eh. Kasi kapag nagpamilya ka, sigurado doon ka magiging seryoso. Mas maganda nang ina-enjoy natin yung buhay. Single naman. Enjoyin natin kung sino yung nandiyan dyan. Enjoyin natin kung ano yung mga dumarating. Enjoyin natin lahat. Huwag tayo papastress sa iba. Kung ano po yung gusto ninyong gawin, gawin ninyo.

mga vibes. Minsan gusto natin ibalik yung mga nakaraan natin. Eh. Hindi dahil ayaw natin yung buhay natin ngayon. Kung hindi dahil may mga tao, lugar, at simpleng moments tayong namimiss. Kaya habang nandiyan pa yung mga taong nagpapasaya sa inyo ngayon, sulitin nyo na yung mga oras na nandiyan pa siya. Baka yung ordinaryong araw natin ngayon, yung mga magiging magandang memories yan, balang araw. And I'll never forget your love. Ayan naman mga kapay, sabangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM sa programang Good Vibes Connection. At para sa mga may namimiss dyan ngayong gabi, para sa mga matulog na, ay play natin to. Pinasakit ang loob, no? Ay play natin ang Miss You Like Crazy by Natalie Cole. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GV 99.1, your good vibes.

araw sa buong Pilipinas. We got 10 minutes after 6 ng umaga. Thank God it's Friday! Welcome to the weekend, everybody. Kumusta ho kayo? And you heard that right. Baka nalilingat ho kayo sa inyong mga kalendaryo. Biyernes na ho ngayon.

0: Di ba?
1: Kung wala, di sa bahay lang. Luto-luto
0: lang kayo dyan, di ba? As long as you spend time together. And quality time at that, okay? Hindi magkakasama nga kayo, puro pangayang ngayon. Ay, walang mangyayari pag ganon. Or are you planning to still work during the weekend? Gaya natin. Mga alipin ang salapi. Huwag kakalimutan din namang magpahinga sa mga susunod na araw na magiging bakante ka. Importante yun. Kasi kung hindi, baka mandatory ka ng katawan mo. Diba? Mahirap baka ipag early retirement ka ng katawan pag hindi ka nagpahinga. O kaya antabayanan nyo lang ha. Gusto natin nung kumikita ng pera. Siyempre, importante yun. Lalo na hirap-hirap ng... Hirap magtrabaho. Ay, pag nagsweldo ka... Pagbibili ka sa grocery, eh, mamahal lang. Pupunta ka ng palengke, mamahal lang mga bilihin. Yung gas mo. Pwede ka lang mag-commute na lang para mag-grocery ka. Eh, di ba? Hindi naman pwedeng bekot-bekot mo wari rin mapilang kaun. Di ba? Masakit eh. Pati yung negosyo ngayon, di ba? Yung mga ibang negosyante rin umaaray ngayong panahon na ito, no? Dahil ang bagal ng benta. Talagang hanap at hanap ka talaga dapat ng diskarte, di ba? Kaya sa lahat ng mga madidiskarte dyan, na ang diskarte, tamang diskarte. Hindi yung illegal na diskarte. Ayaw buhay ho kayo. 6:13 ang oras sa buong Pilipinas at ang aabangan ng lahat ngayong malapit na ang Kapaskuhan ay sabay-sabay! Christmas bonus. Pwede naman daw i-advance, di ba? Ako po si KG Boy. Ito po ang The Morning Roundup. Sa inyo nag-iisang Good Vibe Station at GV 99.1.

0: Ano na, Drew?
1: Ano-ano na?
0: Ano na, kasi, di ba, wala. Type nga kita eh.
1: Say it again!
0: Type.
1: Type friends lang, ano ka ba?
0: Hindi nga eh, mas pa dun.
1: What do you mean?
0: Explain ko lang ha. Ganito yun eh.

0: Gatting of Vibes and headlines from the morning roundup. So, on us, Bona, 6:44 ng umaga. Welcome to the show. We're live. You may watch the program live on Facebook and comment your greetings right now. That's facebook.com/GV991. And did you know that we have a website where you can also watch us even during the commercial break, even during whenever we play songs? You can go to our website, gvradios.com. Lahat na mga pinagagawa ko dito, makikita na ninyo. Wala na akong taka sa inyo sabihin ko na andito ko, tapos wala ako. Pero meron pa rin kasi, I don't usually spend time the whole 3 hours inside the booth. Malamig dito eh. So I usually go outside of the booth every commercial break and just drink my coffee. Pag di kasi ako minom ng coffee, alam mo na mangyayari sa atin. Diba? Hello to all the hardworking people out there. I know a lot of you are listening right now, mga nagigising na umaga. Dalawa lang yan eh. You're hardworking because you wake up early or you just got home because of a graveyard shift or a night shift or hindi ka natutulog. Ay, puyat ka. May insomnia ka kaya. Di ba? Magandang umaga ho sa inyo lahat. Hindi namimili ng edad ang kasipagan. Pati yung mga batang papasok sa school, di ba? Nai-instill na sa kanila. Tataka ba kayo? Ba't kailangang pumasok ng alas 7 ng umaga ng mga bata? Di ba? Bakit kailangan yung gisingin na maaga? Kasi para bata pa lang sila, nasasanay na ho silang magising na maaga. Kasi marami hong advantages of waking up very early. I tell you, dinala ko na ho yan mula nung pagkabata ko hanggang pagkamatanda. Parang namatanda. Pagka ganitong edad. Mali. Halata tayo eh. Halata tayo. Linis. Oh, siya mga ka-vibes. Ano bang plano ninyo this weekend? Si Attorney Willie wala pa lang ngayon. Nagsabi sa akin kanina umaga. He won't be able to make it on the show. So, magiging 3 oras muli ang ating The Morning Roundup just for the day. But yesterday, alam niyo na naman, busy na naman ang kuya nyo, KG. But I had an ipit time. Ito yung time between work and another work. So I had to look for a way on how I could be able to spend that time na ako'y makakapagpahinga din. Yun yung sinasabi ko sa inyo. You can work hard, but you gotta have time to relax. Kasi yung uuwi pa ako, di ba? Eh, sayang naman ang gas ngayon. Sayang naman ang kahit na naka-electric ka, sayang ang kuryente. Kung ilang oras na lang naman ang hihintay mo for your next engagement, diba? So, what I did is I went to the movies. That's what I always do, you know? Most of the time, if I have an epic time, I go to the movies and catch up with whatever's in the cinema. And I was supposed to watch Street Fighter. Alam nyo ba may bagong Street Fighter movie? Did you know that? Hindi nyo alam? There's a new Street Fighter movie, the 2026 Street Fighter movie. Yes, that arcade game that we've been playing since we were kids about Ryu and Ken and Chun-Li. Oh, naalala nyo na. So I was supposed to watch that movie yesterday. But I missed on it for like 15 minutes. Eh, sabi ng kaibigan ko, the first 15 minutes of the movie is the most important, or one of the most important part of the movie, because that's gonna establish the plot. That's gonna give you a lot of context on what's happening. If you miss out of 15 minutes, baka mamaya mawala-wala ka na, ano nangyari dito? Bakit ganito nangyari? Diba? So it's very important that you're there for the first 15, and I missed that out. And so I was looking for an alternative movie to watch, mapanood for that time. At alam nyo ba anong napanood ko? If you've been listening to my show for the longest time, you know what kind of movies I'm into and the kind of movies that I'm not so into. So I'm not so into romantic movies, correct? But I actually give an exception. If it's a Star Cinema movie, And if it's a Kathy Garcia Sampana movie. So, I was able to watch saktong-sakto, right on time, right on the dot. Mag-uumpisa ang movie na, what was that, 12:15? Sakto, 12:15, I was buying my ticket. So, I was able to watch Joshua Garcia and Julia Barreto's newest movie, Always Yours, Never Mine. It is the ultimate totga movie. It would depend on your experience as someone who has a totga. Alam mo yung totga? The one that got away. And for the whole span of the movie, they got away from each other's arms for so many times. So many times. Is it a good movie? I think so. Because it was under 2 hours and ito talaga yung pamantayan ko kung na-enjoy ko yung movie. Hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog. There are two levels of cinema, right? I'm the only one who's sitting sa baba. Ayun, ako lang mag-isa doon sa baba. So, and then there are a couple of people up. So, ayun. Yes, of course, I watch Alone Again. Magugulo ba ako ng tao para makapanood ng sine? 6:50 ang oras sa buong Pilipinas. So, I'm planning to watch Street Fighter sa ibang... di ba? Ang layo, no? From Street Fighter, naging Always Yours, Never Mine. So, it's a bit mature. Don't take your kids with you. Kayo na lang, mga matatanda. If you have your barkadas with you, kayong magbabarkada lang manood, 'di ba? Wag niyo nang isama yung mga asawa ninyo. Alam mo bakit? Baka maparinig. Ay. Wag na. Lalo na kung marami kayong insecurity sa balat. Yung pinagseselosan niyo yung mga ex ng asawa niyo, o yung mga ex ng mga jowa ninyo. Nako, wag niyo papanoorin kasama ang asawa ninyo o kaya ng boyfriend niyo. Baka mamaya mag-away kung maparinig niyan. Sinasabi ko talaga. Ay, ito lang naman yung suggestion lang naman. So you watch it with your friends, okay? Not with your lover, I tell you. 6:51 ang oras sa buong Pilipinas. It's time to check out the weather today. Ay, naka-live ako, Facebook ha. Punta na kayo sa... Anong ginagawa niyo? Punta na kayo sa facebook.com/gb991. Ano ba? Meron ba bagyo? Ang sagot na pag-asa, wale. Ang meron ho natin is Intertropical Convergence Zone or ITCZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. And there is also the northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon and easterlies affecting the eastern sections of northern and central Luzon. We're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas, Mindanao, Bicol region, and Mimaropa because of the ITCZ. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Aurora and Quezon because of the easterlies. Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains over Batanes and Babuyan Islands because of the northeasterly wind flow. And lastly, for Metro Manila and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms because of the easterlies. Our sunrise kaninang 5:48 and our sunset 5:36 p.m. 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na! Hurry, go to facebook.com/GV991. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Is there anything else that you look forward to this weekend to watch? Alam mo, hindi ko na... Ano, ewan ko ba, kulang ba ang promotion ng organizer? I wasn't able to watch the concert of one of my favorite artists. Charlie Puth had a concert here. Was it last night or a couple of nights ago? Hindi ako nakapanood ng concert niya, pre. Hindi ko naman alam, pre, na magko-concert pala. Hello to Nanay Pines, Jackie, our buena mana today. Good morning to you. And God bless you too. To Ma'am Catherine Santos, maganda umaga. Aida Caranoon, Gianna Mirel Zapata, to AJ Pamintuan. Shoutout daw si Sophia Jade and Sabelia. Good morning! Hello to Cassie Austin and Kaylin, to Sean Kyle Flores, to Miles Ko. Good morning to Ma'am Jeng Raimundo. Maganda umaga. Greetings to all the SIAC employees. Happy birthday daw to Jackie David. Friday napin, malapit na birthday natin. Para kay Jackie David and to all of those people who are celebrating their special days today.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy birthday to you. May the good Lord bless you and your family always. Amen. Hello to Harold Miranda. Shout out to you too. And to Adrian. Shout out from Felix L. Clark. Good morning to you, Adrian. 6:54 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our first batch of headlines this Friday.
1: The morning round of headlines.
0: ACPO at SPCF nagkasundo sa pagtatatag ng CMF platoon base para palakasin ang seguridad sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: Open manhole sa Barangay Panipuan, San Fernando, Pampanga, naaksyonan matapos iulat sa ating himpilan.
1: The morning round of headlines.
0: BBBM minatasan ng BCDA at DTI na magtakda ng opening dates para sa mga hindi pa natatapos sa investment projects sa Clark.
1: The morning round of
0: headlines. At Ombudsman tiniyak ang pagtas na o ang patas na pagsusuri sa ulat ng NBI tungkol sa Omroy hindi na ideklarang yaman ni VP Sara sa kanyang salin.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines this Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Nagkaroon ng bagong kasunduan ng Angeles City Police Office o ACPO, Systems Plus College Foundation o SPCF, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na grupo para sa pagtatayo ng CMFC Platoon Base sa loob ng nasabing paaralan. Pinangunahan ni Police Colonel Robert Domingo, officer in charge ng ACPO, ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA kasama ang mga kinatawa ng SPCF, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder. Isinagawa rin ang ribbon-cutting ceremony bilang bahagi ng formal na pagbubukas ng pasilidad. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan mas mapalalakas ang koordinasyon ng pulisya, paaralan at komunidad sa pagtugon sa mga usaping pangkaligtasan at pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod. Ipinakikita rin ng pagtutulungan ito ang papel ng iba't ibang sektor sa pagbuo ng isang mas ligtas at mapayapa para sa mga residente. Layunin ng pagtatatag ng CMFC Platoon Base na patatagin na ugnayan ng mga otoridad at komunidad sa pagsusulong ng seguridad sa Angeles City.
1: The morning round of headlines.
0: Naaksyonan na ang naiulat na bukas na manhole sa Barangay Panipuan, City of San Fernando, Pampanga, kasunod ng sumbong ng isang concerned citizen na ipinabatid sa himpilan ng GV 99.1 at GVM 792. Matatanda ang pinahayag ng residente ang pangamba sa posibleng aksidente at panganib na maaring idulot nito sa mga motorista at iba pang dumaraan sa lugar. Ayon kay Bantay Bayan Chief Ricardo Sagun, maaring direktang lumapit ang mga residente sa pamunuan ng kanilang barangay upang iulat ang mga problema na nangangailangan ng agarang aksyon ng lokal na pamahalaan. Patuloy na hinihikayat naman ng publiko na ipagbigay alam sa mga kinauukulan ng mga kahalintulad na isyu upang agad na matugunan ang mga panganib sa komunidad.
1: The morning round of headlines.
0: Maraming salamat sa report at aksyon kay Ana Grace Miranda. Thank you so much. Ang ating masipag na news writer, maraming salamat.
1: The morning round of headlines.
0: Inataasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Department of Trade and Industry o DTI na magtakda ng target opening dates para sa mga hindi pa natatapos na investment projects sa Clark, Pampanga upang matiyak ang pagsasakatuparan ng mga ito at ang paglikha ng trabaho. Inilabas ang Pangulo ang direktiba sa inaugurasyon ng bagong International Air Hub ng United Parcel Service o UPS sa Clark International Airport kahapon araw ng Huwebes. Binigyan din niya na kailangang matiyak ng pamahalaan na natatapos at nagbubukas sa takdang panahon ang mga proyektong ipinangako ng mga investor. Kaugnay nito, nagkakahalaga ng mahigit $80 million ang bagong pasilidad ng UPS na may lawak na 30,000 square meters. Kayang magproseso ng hub ng hanggang 15,000 na pakete kada oras at inaasahang hawak ng average na 46,000 na pakete bawat araw. Inaasahang susuportahan ng pasilidad ang 170 flight segments kada linggo papunta at palabas ng Clark na magpapalakas sa koneksyon ng Pilipinas sa mga pamilihan sa Asia Pacific, India, Europe at United States. Sa ilang ruta patungong China, Southeast Asia at India, inaasahang mapaikli ng hanggang 2 araw ang transit time ng mga kargamento. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong ang ganitong mga pamumuhunan sa paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng oportunidad sa negosyo sa labas ng Metro Manila. Binigyan din niya ang pangangailangang pagbutihin ang infrastruktura at sistema ng transportasyon ng mga produkto upang mabawasan ang mataas na gasto sa logistics, pagsisikip ng mga pantalan at pagkaantala sa pag-atid ng mga pangunahing bilihin. Hinikayat ng Pangulo ang mga negosyo na patuloy na mamuhunan sa bansa habang tiniyak ang pagsisikap ng pamahalaan na pagandahin ang kapaligiran para sa negosyo at palakasin ang koneksyon ng mga sentro ng kalakalan.
1: The morning round of headlines.
0: Tiniyak ng Office of the Ombudsman na magiging patas at walang kinikilingan ang pagrebisa nito sa referral ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga umano'y hindi nagdeklara ng ari-arian o hindi nadeklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pahayag kahapon araw ng Huwebes, kinumpirma ng Ombudsman ang pagtanggap sa ulat ng NBI at sinabing daraan muna ang mga dokumento sa paunang pagsusuri upang matukoy kung kinakailangan ang karagdagang investigasyon o iba pang legal na hakbang. Noong Martes, ipinasa ng NBI sa Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation nito upang masuri at mabigyan ng kaukulang aksyon. Handa rin ang NBI na magsumite ng karagdagang dokumento at magharap ng mga operatiba bilang mga testigo kung kinakailangan. Samantala, sa impeachment naman o sa impeachment trial naman ni Duterte, sinabi ng prosecution na or prosecution witness na si Attorney Alex Cabrera na batay sa kanyang pagsusuri sa mga financial record ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio, maaring umabot sa 817 million hanggang 1.5 billion pesos ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawa. Kabilang sa mga sinuri ni Cabrera, ang kanilang mga SALN, bank records, income tax returns, insurance payments at mga dokumento ng kanilang mga negosyo. Gayunman, kinwestiyon ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Cizon ang kaniyang mga konklusyon at sinabing hindi dapat bigyan ng bigat ang mga ito. Sa ngayon, paunang pagsusuri pa lamang ang isa sa gawa ng Ombudsman upang matukoy ang nararapat na hakbang kaugnay ng referral ng NBI.
1: The morning round of headlines.
0: At yan ho muna ang unang batch ng headlines natin today. Meron pa tayong top 3 later ha. Anto ba yanan? Good morning to paring B-Bone Manalong. Manalang! Sorry na. Paring B-Bone Manalang, good morning. Shoutout daw sa kanyang misis. Nakakanumagbuisit, Bernadette Manalang. O po dalalay, magbuisit. Kaya sinoutout niya po mo, sabi mo yung kabuisitan. Hello din daw sa TNBS boys. Let's go. Banta ka nung makarakal pinaman booking. Ang po karing tao gamma fee, GTAJ City Hall Chapter, LSC Chapter, Maya Payabak Buke ko nga. Hello to Michael San Luis. Pag-greet daw, happy 18th birthday yung kanyang malagong inaanak, Elira Luis Sikat. Shoutout na rin kanu karing Thursday group, Balu. Yun na, good morning. Happy birthday to you, Lyra. Hello to Ma'am Reese Felicitas. Maganda umaga po, happy Friday. Kay Teacher Ria, Patrick at Pia, God bless you guys. Kay Kurt Bunayog Ibanez, maganda umaga. At sa aking kumpare, kumpadre Rory Sarmiento. Shout out daw sa kanyang mga kasamahan sa admin office ng San Matias National High School. Good morning, pare ko. At sa lahat ho ng mga admin staff dyan sa looking for some gear up. San Matias National High School. Mabuhay po kayo. Oras una natin, 7:03 na umaga. Commercial break muna ha. Babalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Bahala nga ba Maghanda ako para king pamilya, pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
4: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge fiber technology.
7: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848. 045-598-3000 or 598-3030.
8: Para ka rin supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins in sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tawlika, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex as sakto keng dayang Pinoy at sa saup bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sa saup makaiwas keng lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
9: From you
10: rocking around the Christmas tree at the Christmas party hub.
9: We've got your favorite holiday songs on repeat only here on your number one good vibe station, GV 99.1.
11: I have headache, I have body pain,
12: pag two pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
19: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
20: Gutom ka na ba? Tara! Tapchilog! Ang daming silog choices with double egg, only rice, only soup. May kabampangan favorites pa. Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lizotin Boulevard San Fernando, at Miranda Street, Angeles City, Pampanga. Tapchilog! Serving good food and good vibes since 2019.
21: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.
22: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
23: Happy 42 together years!
22: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
23: GV99.1.
22: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
23: Baby!

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.